0: dañu bu baax
1: yalla dañu taskhiral jawuji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mo ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarriño man nañ ko jarriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarriño ci suñu jarriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi tol ñu bari bari dem na señ bo yore portable sax dañ nan señ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawm al qiyam kon li muy ressource yi dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibé né ah serigne bi da moderne
2: gor ñang digeen ñangé
3: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara mam diara yi ci xorox
4: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci muccu am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juk ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa woyof jeerjeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
5: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante le nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la khalaat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat a dem ken no ngi wote waye dinuy wote ana nunun waye kon wa kar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari dañ ko fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né faat kéréen mi ngi mëna faat ge doomi adam ci loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm
0: fanku diine yalla moy to safan mo fanku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy
3: ci alhamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé te moy daara mam jaara bu so bu poroxan
0: moy jaratu lahi turwi.

0: taxu léegi sa làmbo nañ ko rës nga pér bi sa takk tas bi ñëng nga daal di dal këram jox am alal yi jox leen mbooro soxla lay alal yi soxla mbooro ku watuwul léegi sa bopp saale ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataan di denc boppam seeta sa maam bi mës la weesu aw raa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam bi mës la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawar na laa ko niiloo te yaa ngi yor wata te yaa day wata yaa ngi fëneex jëmbéeru seeta sa maam kawar na laa ko niiloo tey wata yaa ngi fëneex jëmbéeru liggéeyu mbay mañ la lii ma làmboo mbirum sëriñ Touba la bëgg a ñëw téegee nañ ko Cheikh Mame Sinaar yi dafay gindi yu bon yu wàcc la lii keneen di seen mbakkan yi xonte ruu yi léegee na ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen joxul bàmba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen ñi ñàkk sëriñ rooy leen ci rafaal bu daañu daaya lépp la daal dajale yeen boo gaaya Cheikh Modou mën na jàkke dem defar saam ba am li woote gis bi maa ngi maam daam daa dindi moni daal ko yenn mouride ñu yëpp ko am ni aaka sa faride keroog la naa su mamba dee tabaxlu te yëngalul lu jaadu may tabaxlu jàkkaam defam ñoo am jumaa ko tont ku weddi ni laaj ak sëriñ Cheikh Gendi Cheikh Mou doxaa mourid bi mag ne jëwrin ngir mooy na ni wëñ te dëhër ñaa beñ moo daa li ngi yen bàyyi ak di sant magam yu baax yu wëñ si mës na gam te mës na wuute lenn lenn yoon bi te mos la wuute mag ñi jiite yoon bi te mos la noos mos la nelaw da yàndoor te mos la jëf aw ñoom ne mbaata mbaj buur te mos la tal eggina mos la jaaxaan mos la bidéen ci mukk mos la ñeetaan bëggu sëriñ bi moo lamal xalaatam ràbbal naa cëram kawe na baatam mos la sëriñ sëriñ bu mbaay cheekh cheekhu fooko ci saa lu bon la mas di cheekhu baarakallaahu yàlla naa ni yegg mu fekki lépp ndax mu di xam bi xormati alxadimi walmaxdumi aska salaami min alxadimi alayhima yusna ala alihsani ahmadu basi ahmar alinsani allahuma salli ala sayyidina
1: mbokku julit yi mbokku talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eut soxna diarra bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téewon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne Muntaha Bachirou Mbake mi jëwre ñu fondation Mame Diarra Bousso mi yag fi lol té and ak wër
2: moonu ko wan mooy ndam lu yelloo nga nil kii jam na moo jubu saan xéewal gi mooy Ahmadul Khadimi moonu ko wan mooy ndam lu yelloo nga nil kii jam na moo jubu saan mooy jaratullahi tur wii ak njëgam woyaful njëglaa bi muñ fi nu rëy taw

0: rabbil alamin
1: sa yo tude porokhan sa xel dem ci mam jaara waye sa yo tude mam jaara itam sa xel dana daldi dem ci porokhan kon ab laaj dana daldi judd fofu moy lu lekkale mam jaara buso ak porokhan lola nak ab histoire la histoire bobé tam kenn mënuko tuddu te tuddo Saloum ndax Saloum mo eumbu porokhan porokhan ci bir Saloum la nek Saloum tam nekkon province bu am doley bu siiw bo xamne ni ay bour ño fa nekkon ay ciado nek fa waye tam ay domi soxna nek fa waye nak amon na ay jamono ben bour bu fa nekkon bo xamne ni amon na jaamar logum defon wala ak togn gum defon ci domi soxna ya fek len ñuy julli ci sen jakka mu wërele jakka ja tal mat ku genn ci tak tak lolu mu ray la
2: ñuy julli timis mu wërele jakka ja ay mat tal ko ci sen kaw wër ko ak ay gëreem ku genn ñu fétal la nga dalum lolu nak di histoire bo xamni bi ci ëlëk sa dafa wër Saloum gep julli ti Saloum nak dal di tiit dal di dajé sen bop dal di convoquenté assemblée bu mag sante yi nga xamni ñoy ay sante julit té nekkon Saloum tambalé ci ñaan bobu nga xamni moy morso na ñaan jabotam ak touré touré yi ak ñi sante kan ak ñi sante ba ñom ñep ñu dajalé len waxtaan ak badian mbolém sante julit yi nga xamni ñu dëkk Saloum ñu dajé ni légui dañu bëgg dal nguur ak Saloum di nguur ak ciado mom ñu bañ ci atté woti ñom té yoré sen nguur ak bop kon ñom dag nañ sen bop ci Saloum ñu taxawal sen nguur ak l'islamu bop ni dañu def république musulmane té lañu yone koki way mamba jaxu ba boba ku am xam xam la ku siiw la ku jambar la ci diiné ñu wo ko niko dañ la bëgg jital nga nek almami fi ci rip jitañu ci nguur go xamni nguur ak l'islam lay doon
3: mom bi ñewé wa kadior ak fep fu doomi soxna nekkon ci Sénégal rek da la dajalé né nañ taxawal darul islam ci Saloum buñ ko dëgeurelé doora taxawal na conquérir yeen territoire yi daanel ciado yi fi nekkon ci lolu fep fu doomi soxna nekkon da dem jërele fa mang leen bo demé Seigne Bassirou daan wa khushiru wa kana walido fi man khushira non la ko waxe sax ci minan
2: légui mamba dafa bind fep fo xamni fi nitu diiné nga fa diiné l'islam daf la bind lettre won na la fi ci Saloum dey taxawal nañ fi nguur go xamni nguuruk diiné l'islam la te bu fekkonté ni tay bo fekké rasulullah bu la woyé gaday da nga gaday bu la woyé xar da nga and ak mom xaré wo nañ la ci nga ñew dimbaliñ ci ñu dundal nguur gogou lettre mel non la doon bind fep fu kilifa né ñu yéné la lettre ba lettre bobu nak seigne mam mor anta sali momi ko fekk ci ndiakan mom lañ wax legi khourou mbake fa la ko fekk ak njabotam bobu tay serigne touba mi ngi toll ci digënté juroom ñaari at juroom ñetti at
3: seigne bassirou leral nako baax baax batay ci minan ne way juru seigne mor anta sali mom lañ bëggona yobale waye wa kan khadna hazat 90 dafa fek mu nek mag ba tollu ci danaka ay juroom ñeen fukkat mag mu toll non mu noto jugati baye bi fa mabba ñewé mu ne ko mënuma juk boole ko ak domam jo xamé ne dafa siwon ci xam xam ñu borom xam xam bu mag di Khalid Mor Antassali mom la ko boolel pour mu and ak mom dem
2: ci le mamour antassali gaday and ak njabot gi ñu gaday nak wuti ñor wuti Saloum bañuy dem fekk na sax boba mam assawalo mag la lol waye dafa and ci gaday ga and ak ñom ñuy dem di dox ndax ma ngi dañ da dox di dem ba buñuy jub mbir kilan biñu tolo nawel fofu la mam sona assawalo nelaw ñu denc ko fofu kon ne dox ba ag ñoro buñu agge ñoro mu nuyo ak maba xamal ko pass passam ak liko taxajuk mag ni nak ñom dañu yaatu won gannaaw motax dañu leen daawul leen dalal ci kër wala dëkk sax ñu leen fay dogal ab leen fa dogal kër waye dañ leen daan dagal dëkk bo xamni ñokoy bamal seen bop bu jëk sax dañ da wax ni ab sëriñ bu démé ci réew ak mbolom dañ koy lakkal ab all buñu jëlé ak jum tal ak daay fu daay ga yam rek ñun ko li ya ko mom kon mom bamu démé maba pour mu dekkal ko ak njabotam ak ñi andon ak mom da ko daldi deggal poroxane mu dand ñoro tuti mu tek ko fa mu nek ci dekk boba wax nañu nek ci jamono jey ñu koy door sanj dekk ba jabakunda la tudon barawona ay sosé yu and ak mom toxu nefa ñu tudu ko jabakunda
0: amna ñu wax ne ay sosé ñoko sanj wala nekkon nañ fa am ñu wax ne ay tukuleur ñoko sanj ñewon fa waye lu ci mën di xaw rek lu ci demal na nek ndax bo démé ci sowu poroxan amna fa dekk bu fa nek ñukay wax poroxan sosé ci côté salu mo tamit amna poroxan tukuleur kon day melni sosé ak tukuleur yi ñofa ñeek bima ba woté nak serigne su bare bare diko wuyu ji tam mam mor anta sali bayam mam bala isa yamal ko muyu ji mabba mom bam demé fofay la fété di poroxan
4: ñu séré ci sanul dëkk bi rek ñi xamné mag ñi bañ fay ñew lu reuy mo leen fi andi won ndax jihad jihad yoon yalla ngir yëkëti islam mo leen fi andi won ndax fatte ngi fatte wu leen né mabba joxuba don mujahid bu mag mo don jihad ak yeufale manam yi nga xamni dañu da jamu xiram di jihad jihad bu yaat nak mujju nak neena mu ragal ne man nañu songu julli di nga xam dañu sori motax mo wolé wol ne yeen ñepp na da bëggu ngeenel jégema ñaan di jihad ya ci la nak mamour antisli ñëwé fi wuy ci jihad wuy ci jihad jojo ak mag ñu bari nak mel señ mu soobé ni samot couleur ka ak mbolo mu bari bari ci gaay baax yi nekkon ci Sénégal wa nga xamné sen dajé gogu ñu fi dajé loolu yëm la ndax bi ñu daw fekk señ Touba tol rek ci doga moko alcorane
3: señ Bachirou léral na ci biir téré bi né xali ki bussa señ ba nijaay señ bi señ mom señ bu soobé bañ aggé dañ ko def xali mom ari ja kiba ci fofu salu seigne mor antaseli momit nek fa ci borom xam xam yu mag ya kon lolu mo waralon seenu ñew mom salu moy jihad fi sabilillah
0: kon sohna jara fa la dess amna ci mbokk yu ñu bare bare ñu xamit fa lañ dess wayit mam tiarno ibra fati di rek Cheikhul Khadim di pergum ndey joram momitam poroxan goge la gané adina
2: fofé nak amna fa ñaari événement majeur yo xamni ñom digënté bu fi Seigne Touba bu fi Mamour Anta Sall nek ak njabotam amna ñaari événement majeur yu am solo yo xamni amnañu fa bu jëk bi moy xarab Paté Badian wala la bataille de Porte-Coto di 30 novembre 1865 bes bobu limu gëna amé wat solo ci famille ba moy wax nañ ni bes bobu le mam tiarno gëna aduna muy le 30 novembre 1865 di xare bo xamni bi xare bu mag bo xamni bi toa bi xara nañ ko ak troupe bi mabay lool nak ndam lu reey la won lo xamni moy première défaite bo xamni toa bi am nañ ko fi ci rew mi ci xex yi ñu doon xex ngir jema not rew mi muy bataille Porte-Coto ci Paté Badian ci 1865 kon lolu événement la bu reuy di 30 novembre 1865 di événement bu reuy ci histoire rew mi di événement bu reuy tam ci histoire yonu mouride ndax waxna legui ni bes bo waxna ni mam tiarno ci la gëna aduna deuxième événement majeur bi nga xamni nak mom mo amat ci poroxane te concerner communauté bi moy sona jaar buso fofu la wacc ligey ci poroxane ñu denc ko fofu
5: mu ne xew lu len nu sant soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sampi daara xerew lu leen nu sant soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sampi daara bu leen ma tanqamlu bu leen ma tanqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tanqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegene sen wagani kolte tatan mam jara wa meleko nanul yabon tawna kajor tawna bawal taw njambur bawalangan ko marhel ak dob njambur walo ngi walwali digental walo ngir nan ci geji domi ataw walo jara mama atama firu nawel se geji gunexna waju nan te faswel jara mama jara ma firu proxan na ko dayo no ngi detam ba ci roxan ganna datam namu banan ba mandi yaay mbambolan sam do xajul ci xandi ñepp nga mo ci seen liggey ba salum fuuta futé ku neñ sa ganne malum yow taxani liggey bi dem na penku dem so barakala le duk fagu yengal nga way gigi yengal way jiri ba ñepp giijel yow bayo fu jore bay kan nga bayo bay nga ndindi jigen ni boyal nañu nga bay bandindi jigen ni soxla lañu ya don soxna mam jaara bu son daana le wum nga lambi doomi soxna
1: kon soxna jaara noni le ñewé poroxane mu melne ak ñewam kem niñ koy wax ne waliyu wu daanu fenn wo xamne ni yalla dako mom fenn ci suuf dafa melne ci misal rek waye jégué wuko sax waye ci misal mu doomu adama mëna dégg yamona ak bombe atomique bu explosé fenn man na am ay ati at ay téméri at muy def jéxital té lu mel nonu ay jooni yoon wala ay million yoon wala ay milliards yoon waliyu wu jaamu yalla ba daanu fenn mom lañ koy misalal kon nonu la soxna jaara wacce liggey fofé ci poroxane jikko nak mo taxone yalla yoni yonenté yépp ci kaw suuf lako tambulé ci yonenté yalla adama alayhi salatu wassalam ba ci yonenté bi mujju di muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam mom yonenté bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam delu waxat né adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yalla sun borom subhanahu wa ta'ala moma yar bu rafet delu waxat ne innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq yalla moma yonni ma ñew motuli ci jikko yu rafet yi kon ndeke kon yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbollem yonente yiko jitu won sun borom subhanahu wa ta'ala da len don yonni ngir ay jikko waye yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mo ñew ngir motuli jikko yu rafet yi motax sax biko yalla di tag ci alquran daf ko wax ne ko wa innaka la'ala khuluqin azim tagewuko ci nday tagewuko ci bay tagewuko ci njambar waye ci jikko yu rafet lako tagge kon lolu lu mata roy la muy jikko yu melno yoyu nak mom la soxna jaratullahi maryama bu sa yoron jaamu yalla bole ko di liggey yoy yep min ko jele ci jikko yi nga xamne ni mom la yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jikko won te yalla taxone mu yoniko ci kaw minde fi mu ñew andiko
0: soxna jara nim dan dundé ne ko sayam lolu mom danaka jeerul guddal wax kat yu bari wax nañ ci borom xam xam yu bari leer nañ ko farem fatch nañ ko ni sun borom santane ci tiram tedd bi di alquran ne jigen juy sey ni nga wara mel yi jukka nga wara lambo ni nga wara doxale lolu rek mom la soxna jaara top
6: soxna si dafa nekkon salihatan nit ko soxna su baakha baax la won baax nak du jaagine ben baat bu woyof bo xamé né dañ nan baax na rek té waxuñ ñu baat lan moy baax salihah bu ko señ basir waxé ci biir téré bi moy li fi indi won yaronte alihi salatu wassalam
7: yaronte yépp bi len yalla limé tud len def né kullun min salihin kon salah manam muy lolou rut ba daraja bu kawé la yeen cheikh ahmadou khadim bi mi ñaan manam wittalu jigen soxna daf ne wa zawjatan salihatan tu'ina kon critère yi bim ci ñeuk tuddu moy salah ba bu wax
6: buñ gisee seigne bashir wax ne soxna jaara kanat salihatan liñ wara xam moy baat buñ charge la baat bu fess del ak imana la moy liñ bëgg wax moy lepp li fi indi won yonte ñu war ko def ci nit mom lolou yalla da dimbali nako ba jikko jo jepp nek ci mom
0: ta moy jikko ju bax mo nako wa innaka la ala khuluqin azim yow yonte bi yang ca kaw njabax taluk jikko ju bax yonte bi ne inma bu'istu li utammima makarim akhlaq man yonte bi dañ ma yoni sans mission du dar moy fexé ñew implanter fi jikko ju bax yi amna fam wax sax inma bu'istu li utammima salihal akhlaq
6: comportement bu bax nekkin bu baax andin bu baax yoy yep pour nga meuna am baatu salah bobu bobu alquran di wax amilu salihat fokk yoy yep dajelo ci yow pour nga ma nek salih
0: jikko moy nit buñ ko day wax jikko ja tax nit buñ ko day waxtade ñu man ko roy jikko ja tax ndax oskal wa lañ ci man rek moy yoy tam fexey wuti boy bo tolo ci denc fexey wuti ku baax waye yi nak jikko yi mom dang ko ci meuna roy ak fo meuna nek ak ko meuna don
6: benen baat bu am solo yit bo xamé ni seigne bashirou décrire na jikoy soxna jaara moy dafa newon afifa moy ku mandu la won wala ku teyewon bopam la
7: afifa afaf moy dem jikko bu bax la bo xamné jigen ñep war nañ ko roy ci soxna jaar ndax ci yoonte yalla mohammed ali sallatu wassalam bimu waxe yi tax jigen tabbi aljana daf ci limale lolu ndax daf ne bu fekke jigen julli ne julli juromam wor wero koram wax top jeukeram dal ne wattu bopam moy alafaf moy fegu
6: baat bobu bo demé ci alquran soxna benen maryama mo xamene moy ummu sayyiduna isa alayhi salam même jikko joju lako alquran jox walati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wasadakhat kalimat rabbiha wa kitabihi wa kana min khantin masalan yonenti yalla wala nitu yalla siddiqa ki ragalon yalla ki yoron jikko ju bax gem sel waye ahsanat farjaha dafa teyewon bopam
7: lol nak yalla digal nako julit ni ni wa qul lil mu'minati yahfazna furujuhunna wa qul lil mu'minati yahdhudna min absarihinna wa yahfazna furujuhunna lolou momi te di jikko bu bax bo xamne ni wares nako roy ci mom mu del lo xamne mom soxna ci mi ngi nekkon dayina moy ku diine wu ko xamne manam lay teunku ci diine di top digal yalla di mayutu ak terem
6: ko mon diine la du wax jo xamé né da ko wax rek wax sanni waye da ko dafa indi lu koy firndel ci bir waji ndax li woné diine moy ñu gis la li diine diglé nga nek ci waxtu né diine lan lay jariñ moy défar sa digënté ak sa borom diine lan lay jariñ moy défar sa digënté ak mindeefi diine lan lay jariñ moy défar la yow ci sa jëmi bop boy xol nak soxna si Seigne Bassirou inna ñetti mir yo xamé né bu né ñetti rapport yi am ci yi diiné di défar wala ñetti relation wala rapport yi am digënté nit ak dara yépp soxna ci gis nañ ben acte bu mu doon def bo xamé né da koy jëmbal lool bit ñëk moy digëntém ak borom ndax dafa né dayina waye kathiratus salat ku bari woon lumuy jaamu boromam ku bari woon lumuy julli ku bari lumuy nafilé julli lumuy jariñ inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar julli lumuy jariñ moy téla def lu bon moy def ci yow présence divine yalla taxaw ci sa kanam waxtu woné ba fo tollu diko fatali ko
7: jigen ni yalla digalé gor muy jaamu yalla ni la ko digalé wa sallat khamsaha bokku ne ci melokan yi nga xamné bi lim ba halina ko wa samat sawmaha bokku ne ci melokan yi nga xamné tudalena ko kon niko serigne bassiou melale rek da melni dafa jël hadith bobu rek harfan bi harfin indi lepp uqnuti rabbiki wasjudi warkahi ma'a rakihin lolou digel la lo xamne yalla bi mu koy jox maryama yi mbolam jigen ñep dugale na ci bir ni jël jaamu yalla di julli di ruko di sujjot and ak niko gor ñi defé nga and ak ñom diko def non
6: bu ko defé taxaw gog ngay taxawat da ngay recharger wat l'air ak barke ak xewal ak gem yalla lolou la recharger wat nit batterie do mo adam wara yunus sallam da dan daw ba ci yag mu melne day sonno beug ko ko charger wat ci borom motax mu dan arihna ya bilal yal ay way bilal noddal ndax ñu delu wat ci sun borom ba recharger wat kon kasiratus salat limi defal rek tan ha ani fasha wal munkar fexe ba rabbalala jokalela ak sa borom ba nga am ak mom rapport bu rafet rapport bu intime rapport bu neex bu ko defé sa borom gënal la lepp lu dul mom sa borom dakal la lepp bu la sa borom dakalé lepp nak la ko nakari do la ci gis mukk motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar waye ku bari gon lu mi wor la
8: sawamale won mom mam jaara qawamale won itam kudan ab workat la won bu reere waye taxaw katu gudd la won itam bu reere bar la won itam ku bax la won waye sahiya la won itam nak ku tabe la won ni nga xamne non la nek won itam zahida donon ko deddu aduna waye doon itam sabira doon itam fadil ku muñ la won waye itam ku bax la won ku am gënël
9: doomi soxna la jo xamne ji mom dañ ko yar ci yarub doomi soxna nak buñ ko waxe moy dimu jo xamne ji dañ ko jangal alquran jangal ko xam xam yar ko ca lola yit yar ko ci njang momi ba nga xamne aw ay khalatam ak gisinam ak degginam ak doxalinam ak jeflentem ak nitni ak digentem ak boromam dara dootu ci meuna genn alquran ak sunna
10: al-laylu qa'imatun wal yawmu sha'imatun turahibu rabba idlalan wa afkara dafa ne mom day guddii da ko la taxaw di jaamu yalla becc gi itam naka nonu day wor ku ma nonu wor la
6: inni nazartu rahmani sawman sawm moy tey sa bop meuna maîtrise jangale noy maîtriser sa bop noy fexé ba sa bop a'da aduwika nafsuka allati bayna janbayka ki sa non

0: ko ba tek ko ci li neex yalla yow doonoto goor laysa suja'u allazi yahmi fawarisahu yawma ti'ani idha mal harbu tashta'ilu lakin man ghadda tarfan aw thana qadaman an al ma'asi fadhakal ba farisul batal non lañ ko won jambar deug du ko gagne ci xare ba waye jambar deug moy ki vaincre sa bakan ku not sa bakan ba tek ko ci li beug te wor lol rek la lay jariñ
1: motax bi sayyidina muhammad waxe critère yi nga xamne mom lañuy tamu ci jigen pour tak ko daf ko def ñent wax ne tun kahul mar'atu li 40 ne li jamaliha denga wali maliha wali hasabiha dañ ko tan ngir aptar dañ ko tan ngir alal dañ ko tan ngir ab juddu dañ way nak fasl war bi zati dini manam nak ka am dine boy tan tanal ko tari bari da ko boko deful partenga kon dine joju ko am dine lolu ñu tamu ci jigen la don lo xamne itam ci melokani soxna jaara la bokk motax buñ ko yoroy wa res ko ci bawlo ci liñuy roy ci mom
0: mo waxat benen tombu bu am solo muy kasiratu salati was sawmi was sadaqati muy ku bari won lumi saraxela di dimbali mi defi
2: tabam gogou nenañ daan lim yor lepp daf ko daan dundale ba du dessé dara
3: kep ko xamne sakuna aajo ci lu soxna jaara mom de na xamne aajo jojo mom mayna soxna se mayna ko man lepp lu mossa mo bopum dal neena kuko soxla rek yaak fa baye dal
0: sadaqa bi moy jariñ minde fi saraxe limi jariñ moy jariñ minde fi kon rapport diine defar na sa digënde sa borom ci julli diine defar na sa digënde sa bop ci wor waye diine defar na sa digënde sa bop ci saraxe ci jimbali minde fi lol dong la soxna si nak kep ku jang histoire kep ku jang li nga deg gaay bax yi wax ci mom moy alalam daw ko fekke lum am ci nit ñi lako def ba amna kenn ci talibé yi nga xamé né da non jangé ci señ mor antassali muy señ masamba mariam qasida gëm ko defal diko martial bam fi joggé lam ci tuddu bokku na ci ku bari won lumuy dimbalé donga yi la
3: in maraha ja'un aw zaraha azamayun sara bima hindaha subhana rayyana dali wax né bu fekkene nit ki dafa xif ñew ci soxna jaara de wala mu mar ñew ci soxna jaara na xamne buy delu dana lek ba su dana nan ba mandi
0: ndey daara ju bax ngi ku dan saraxe ku dan dimbele donga daara yi nek ci keer gi jikko bi rek moy wam marzaqnahum yunfiqun wam marzaqnahum yunfiqun ndax way dem ci alquran dafa ne alif lam mim dalika kitab daari bihi hudal muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata jidak iman iqamatu as-salata jidak iqamasa wa mimma razaqnahum yunfiqun mom ci dop moy gannaaw bo defere ci digënde sa borom yumi non bil ghaibi yuqimuna as-salaat la ci def wa mimma razaqnahum yunfiqun moy li la yalla xewele ci min ci alal nga def ko ci nit ñi moy buntu yalla bi gëna gaaw
3: dañ da wax sax naan waxtu sedd ak waxtu tangor lu ci soxna jaar gëna mëna faj aajo ci ñuko yitté wo ndax lutax mu ne tantil kibar ta'aman hakatha hataban waxta shita mundu ayamin brodati dadi wax ne mom day jox mag ñi ay ñam yu neex naka nonu daleni may ay mat mu ñaaro ngir di fatal sedd bi bu re waxtu tangore tam daleni may ay ndox yu sedd di len may dal yu bax yo xamne day depo ak jamono tangor bu re waxtu sedd dal lañ aajo won len ci dimbulé bu de waxtu tangor lañ aaji won lañ ci dimb lañ ci diko def lepp ngir yalla
4: dong yi min ko lol ngir joxe ñamum daan jox den rotal dong yi di naan tayit lu am solo ngok muy joxe ñam gis nga señtu ba neena wa luqmatan tasaddu biha batna al ja'i afdalu min bina'i alf jami ben tib boy jox ko xif mu lek mo gën tabax juni juma tayant bi neena man bana lillahi masjidan banan la lo khatra fi janati bo tawax la yalla juma fi rek jak fi rek sun borom tawax la appale ci aljana ben tip nak boy jox ñam nak kon day melni kon sun borom jox na la lu gën juni keur ci bir aljana serigne touba waxon na cheikh rafal ne ko kay ma tekkal la yoon bu gaaw ci aglan ke ci yalla te bariwul rek la lo

0: tul munako lan lan la munako ngay joxe ñam te bul ci wut xajj ak seen
1: balam poroxan te kalala jigen ni bu so bali xawna xara melna ni yalla gi yali di tudd seen doomi di tudd bamba bay njamme ken haram na ngir mom rek atan yenna yow ya de bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangunu doxnu ay gaay yow ya de bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangunu joxnu ay gaay ya tax jigen ñi lemaso ay malfa nuy soli hausa fu nu so nu jël fa
2: saraxé bobu mu wax itam bi mi lim melokani julit ñi nga xamne lu mu tuddal goor tuddal ko jigen wal muslim wal mutasaddiqina waxalen ko mutasaddiqat kon yoy yep day yo xamne niñu ko tamo ci goor ni lañ ko tamo ci jigen bokku ne ci melokan yi nga xamne lim nako muy daf ne dafa daan taxaw ci liko war ci digeentem ak boromam ba nopi nak taxaw it ci liko war ci digeentem ak borom keureum
0: tay lolou dafa am solo top sa ndigal borom keur dafa am solo ndax yantibi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena jigen bu seere ne amul ben bur bur yalla julli juroom wor wer kor bu amé asaka lu mat nisab mu genn ci asaka bu mané dem mak mu dem mak ta top jëkërem kon dana dug aljana
2: yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena ayyuma imra'atin matat wa zawjaha 'anha radin dakhalat al-jannata kep ko xamne ci jigen ñi do faatu yu balé ngeerumul borom kërëm koku aljana moy doon kërëm
3: li señu basir wax moy wax rek hadith bi may wax rek le résumé wat moy nit ki jigen gi bu sédé né yalla benn buram amul kulul mom taxawé jullém taxawé koram top borom kërëm def na liko war yalla ne yalla de garantel nako aljana
1: jaarama mam jaara ko am jaarama ya ko waral sa doom rey karama jaarama mam jaara ko am maqama ya ko waral keruk bisub qiyama jaarama mam jaara ko am ay qarbaakh ya ko waral sa doom fiñal ak baakh jaarama mam jaara ku fi fasajo ya ko waral sa doom fasunaajo jaarama mam jaara ko am hidaya ya ko baral sa do ma xam milaya jaarama mam jaara ko am tay junne ya ko baral sa do ma jommal jinne jaarama mam jaara sar fu jimi joxna la jikko yu rebet yu yime jubal nga japp yow tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli
4: nonu ko way kat yi don waxe mom dañ na muti'atin rabbaha wa sayha sayyidaha non nim topon na yalla borom way topon na serigne mbacke moran serigne nga xamne mom modon kilifa ardatu af'aluha lillahi idmana jeuf yu bax yi nga xamne mam jaar da ko saxalon te yalla tax jeuf la yo xamne yu geureum lo won serigne mbacke moran serigne lo won ndax mom mam jaar walam tuhin abad walam tuhin ahadan walam tashin amada musa doyal ken waye musa ñawal itam dirub jamam walam tubin abadan musa fay itam kok nak kon manaba mana kok ko sikkel wax nga lu wute li wer
5: waxuma sax jigen ñi roy ko waye goor ñu bari roy ko ndax l'islam mom jikko moy alquran te alquran julit bu goor bi ak julit bu jigen bi ñoko bok wa jeffine bu ko defé mom ni en tant que jigen negu seem li la moy digeentem ak sunu borom li nga xane mo aji ci ibadat moy jaamu yalla te lolu waru gar la ci julit bu nek digeentem ak boromam ndax ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun koku digeent fardu ayn la kenn ku nek mana sa digeunte ak sa borom la da la war dang ko wara def dafa bokul nak ak negu sey ndax kok laaj na itam jikko ya nga daan gis ci alquran ak ci sunna yoy dafa laaj nga dund ko bu wer waaw laaj na wayef laaj na toroxlu laaj na deggin wo xamni doto am khalat sa khalatu bop sa khalatu borom keur moy taxaw laaj na mana nga jox ko sa lepp ngir yalla waaw loolu yi noonu la Mame Diarra doon dundee ak Mame Morante Sali.
0: Da nga dégg ñuy nettali sakkan woo ko borom këram téye la woon di Mame Morante Sali te mu téye ko xëy na wa sàqe wax nañ ne ginnaaw julli gee la xëy na wa sàqe Mame Morante Sali dugg ci biir fàtte ko mu téye sàkkan wa bañ xëy suba ba Mame Morante Sali di julli fajar la ko gis. Dégg nga tamit li ñuy wax naan mas naa xar gaalam def ko matta toggal ci laax borom këram ak yeneen yu bare bare yoo xam ni day wane fonk gëm fonkoon borom këram def gim ko defoon sàng ak it toppatoo gim ko doon toppatoo nga xam ne kilifa la ko defoon ab sàng la ko defoon.
2: Loolu di la wax ne kon res na ko roy ci Soxna Diarra ndax ku nekk dégg na li ñuy nettali ci sàkkeel woowu ko Soxna Serigne Mame Mor téyeloo woon ak nam ca defee yooyu yëpp yoo xam ne buñ ko ca defee référence donte mënuñu àgg ci fam àggoon itam waaye ka ko def référence dana doon royukaay ca biir jigéen ña mu nekk. Loolu di lu am solo mu dellu waxaat ne kaana turabbi al awlaada wala awlaadaha ala al muruati wa taharati mu ne moom Soxna Diarra daf daana yar ay doomam ci mbañum rus ak laab ak baax njikkoy baax yëpp. Loolu ku ne xam ne ne jigéen li ñuy wax éducation de base moom moo ko yore ndax mooy li nga xam ne mooy njëkk ame xale bi muy doog a dugg àdduna lu muy xam moo koy xamal ci ndawam kooku kon laaj na mu ngànnaayoo loo xam ne moom lay jox xale bi balaa dem ca daara ja.
3: Yéen mindeef yi yaa ayuha alladina aamanu yéen ñi gëm quu anfusakum fegal leen seen bopp wa ahlikum ak seenu njaboot naaran sawara sawara soo xam ne waxuduha annaasu wal xijaara ña koy lakk ña koy taal ëllëg mooy mindeef yi ak doje. Kon lañ ci lañu ci mën a musal ëllëg sawara soosu nag mooy yar leen.
2: Moo tax kon jigéen ñi war nañu roy Soxna Diarra ci loolu lu ñu occupé ci seen liggéey ak seen activité war nañu fexe ba am ay waxtu yoo xam ne dañ koy toog ak seen i doom di leen yar di leen xamal liñ leen war a xamal. Loolu nag bu ñu ko waxee gis nga Soxna Diarra mu wax ne daf leen daan nettali xikaayaati saalihin di leen wax naan min taabi saalihin qiyaamu layl fi ne leen wax naan mag ñi baax ñi nii lañ meloon nangam ak nangam suñ nangam nii la daan def daal di ñoom dañ daan naafi la guddi
0: wa kasiran maa tax ki alihim xikaayaatu saalihina dañ daan nettali gars yu baax ya gars yu baax ya fañ jaaroon mu di leen nettali lu waroon dil si waat tey la nag dafa mel ne na mag ñi daan yore seen doom bu timis jotee jëm gee ñu dajaloon ñoom di nettali jaar gars yu baax ya di leen léebal lépp yoo xam ne ay njariñ da ci am.
2: Loolu liñ ciy jànge mooy xale bi da nga koy xamal démbam dimbi maamam xamal ko maanaam cosaanam xamal ko lam am ci ay royukaay maam yoo xam ne wuur leen fay jéggi di royu ñooña ndax gis nga bi ko soxna si dee nettali di leen ko nettali gis nga sëñ bi mag bi ni ko sëñ bi si wax ne ca saasa moom dafa yooyu daa tàmbali bu guddee mu dem ci jullikaay bi taxaw di naafi la te booba ndax la gul alxuraan waaye déggim dégg Soxna Diarra di wax ne mag ñi dañ daan ñu baax ñi dañ daan naafi la loolu la daal di jël moom itam daal di koy def ab royukaayam ba daal di koy tàmbali nga daal gis ne kon gone bu accès ci kër gi bu juddoo ba xàmmee li mu gis rek moom lay daal di def royukaay ba tax na kon jigéen ñëpp war nañu fexe di kii seen xale yi leen jàngal soo amul temps bu man leen a jàngal itam am na ay yeneen yoo xam ne lu mel ni ay am na ay théâtre yoo xam ne day jàngale jaar yonte bi salaalaahu wa sallam yooyu yëpp xale yi dañ ci interessé wu nga di leen ko tegal ak waxtaan yi yoo xam ne day tolloog seen niveau yooyu yëpp fi ne jaadu woon na ñu di ko amal nga xam ne dañuy xool fa xale ba toll rek ñu di ko fa jàngale maanaam mag ñi ak jikko yu baax ba nga xam ne maanaam dana ci interessé wu.
3: Innocence xale ci innocence lañ koy yare ci sell ah ñett yi yu am importance la rawatina ci jamono ji nga xam ne dañoo envahir ci sun biir kër yi di ñu yàq ay télé ñoo fi ñew di fi indi programme ken téréwul télé télé halal la al aslu fi al asya al ibaha waye nañ fexé ba ñatti yi lepp luñ ñuy indi suñu kër yi nañ ci bayyi xel yi na deppok suñu valeur traditionnel na deppok suñu valeur religieuse waye na deppok innocence ak sel ak pureté bu xalé lolu buñ ko fexewon ba programme yi am ci télé yi ñu respecté ko rek kon télé bu boba day doon ab jumtu kay buñuy mëna yaré suñu doom yi
2: ndax ni mu ko doon netlé man nga wut cassette tek mu diko ne mu di len ko netlé ci anam yi bare bare yo xamné yi xew ci jamono ju légui nga dem xamné da nga ci jaaré yow den ci xamal seen dembi maam ak seen ciosan ak li nga xamné mom ñom lañu wara def ay roy kay
0: da melni malheureusement tay télévision bi ak série yi nga xamné ma nga joggé dëkk yu kenn xamul yoy ñoko remplacer lool mo waral yaqatu bari ci jamono ji lool mo waral société sénégalais di sutun sen bop ndax culture ñeneen lañ ñënd jox
3: néna waye non seulement yarkal law waye dafa nekkon pédagogue ku xamoon yoon wi ñu wara yaré xalé ndax wa kanat tahki alayhim hikayatu salihin buran yar xalé yi day jëfëndiko moyen yi gëna deppo ak yar xalé muy ay compte ay netli ay leep la daan jëfëndiko jël lu bax lim bëgg wax ci yépp def ko ci leeb bi pour ñu jàngé ko waye du dagné ay leeb bi faswa ak nagwa ak beywa donte lu baxa bax la waye mom da daan jël dunduk wali yi fi jaaroon lu bax liñ daan def mu le koy netli ñom ngir bëgg inspirer leen ci ñu jëlé ci mom jàng mo xamné dañ ci royé
0: ak ané xon ñu déllu waat ci soxna jaar daan def daan ci yar ak njabotam moy di netli jikoy gaay waye ak ané xon tay ko ci yar sax njabot digënté mi sa gé nga netli ko kenn ci doomi señ Touba yi netli ko kenn ci cheikh señ Touba yi netli ko kenn ci sahaba yi jaar jaaram genn ci ay bind joxaleen ko ñu yobul ko
6: bari na itam lum leen da netli neena netli way yiw ñi leen wax ne señ diw re diw sangam day wax nañ ne li la da ni la da jamo yalla da julli nangami rakka wala da jang alquran ab kaymen ci bis walay menon yu menon da ko da netli
3: diko bayyi xel yusrih itirkal hikayat la wax da ran diglu bu bax attentivement di li ñi wax waye wayahfadhuha da ko dan mokal neena sax non seulement mokal waye da ran jiem liñ ci wax mom mu koy dundu neena likoy firndel neena bis dañ ko netli ne min dahb as-salihin qiyam al-layl
0: dafa ma sox señ Touba ne ko dal gaay bax dal sen jikko mo dal dañ jaan taxaw guddii dim ci blu moy nafile guddii bobu señ Touba ci zahir du mag don sax xamagul lu bari waye señ Touba ci altambe mom bu guddii jotey muy taxaw ba bëc set ngir appliquer lolo ko wajuram joxol
3: fek qiyam al-layl buñ ko waxe moy ci guddii di nafile di julli ngir namu yalla bëgg waxtaan ak yalla diyal ak yalla yokkat sa pass pass ngëm ngëm mom biñ ko waxé lool rek comme luñ ko wax ci lu baax da koy def mu japp né taxaw taxaw la mo dama daan taxawé non kon gis nañ pédagogie bi nga xamé né soxna ci mom la daan jëfëndiko pour yar xalé bi pour défar ko ba gis nga résultat yim ci jur
2: kon yoy yëpp di wax ni waras nako jang ci jigen war nako roy ci soxna ci xamné jigen ji nek ci kër kilifa mom itam mo wara gëna comporté bu comportement bu baax mo wara gëna roy soxna jaara ndax mo gëna jégué hadara ba mo gëna yalla ci lu mel non suñu xolé alcorane limi wax ci wa kër yent bi ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa bokulé nak yenn jigen ba tax na kon bu ngeen défé lu baax dañ koy ful ngeen am ci tayaba ju kawé je nga xamné ñeneen def nañ ko ay su ngeen defé safan bay nonu dañ koy ful man yaqul min kunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nutiha ajraha maratayn wal batukan ne ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af la al azab dhafayn kon lolu itam res nakoy baye xel
0: wa tuftiru ala al mahrufi lepp lo xamne dal du lu bax safan bala soxna jaara yona muftane da ca melone ko wor
1: te jikko yi may bagalim amolen borom poroxan jigen ñu bon ñaka yoron yarolen dawula jew dawula janne dawula jey do jeyu do jaayo ka jaay ci jey ya sobu yonu jannati neemi kula royul dem janama jehimi saragi tax na baragal nga yalla refet refet njorto te xam nga yilla rewo reyo rero andana la dale do romme do rambaaji buso bali xamone nga fayida xamone nga fulla te xamu fi ram fi ne yalla falla gore nga xam nga kerzam karamo xam nga ngeureum yo yaay borom maqama xamo kañaan gore hadi ho nam bale dawala ke kan toka kitu hale
3: kon mbokk yi kep ko xamne ni nga selal sa digeunte sa borom ak sa digeunte ak sa morom royu kay nga soxna jaratullahi maryam buso xam ngeen ne mbokk yi ginaaw bi nga xamene ni soxna jaratullahi maryam buso wacc na liggey fofé ci poroxan ba kako yoron di mamour antaseli delu wat kadior xam nga ni digeunte bañ fay ñewat yag na lol warna tollu ci juroom ñaar fukki at wala luko upp ba serigne touba ci bopam feñal yonne feñal barab ba kon lol rek manes na ci degge ne sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu mu bëgg feñal rek dina ko feñal nim feñale barab bobu barab bo xamne ni dañ ko denc ci biiri armel lu tok juroom ñaar fukki at wala luko upp nit jaaratu fa mo meuna feñ bañ koy siaré kon lol day tektale ne sun borom mo bëgg ñu jarignu ci nim feñale won biiru zamzam moy teenup samsam ngir ñu jarignu ci nim feñale touba gi nga xamne ni serigne touba wërnako lu yagga yagga diko ñaan boromam ba sun borom feñal ko lu mel non rek mom la feñale poroxan
7: li gëna yé moy ci biir armée la nekkon
8: ci biir armée
7: waaw waaw tay tam manam amna jamono manam xamé wuñu barab bi waaye nak Seigne Touba mom amona ci xam xam waaw xamone ko bu wutul ko ay xamiku ndax ñi fi ñëk ñew bañ koy sétti leena xamal na leen bu ngeen ñëwé manam bu ngeen doxé nangay mètre ci tambaleen sangam dox nangay mètre da ngeen gas bu ngeen gasé da ngeen fa fekk nangam nga nga xam dañu jox ay mandarga yépp waaw mom Seigne Touba mom mo ñëk wone barab bi
5: jëmmi Seigne bi mo fi yablé ab barina nak lo xamni man dana koy deg ci ño xamni ni dañ nan seen xeyna seen ndox histoire mo demé non seen mam mo feñal barab bi wala yé men non waye ni nga xamni no ng koy wax te diina tax histoire tax mu melni sénégalais yépp ño taxaw ci sunu kanam humanité yépp ño taxaw ci sunu kanam wax joju moy ne señ bi ci bopam mo feñalat barab bi
4: wax nañ né bi nga xamé né ku bax ki soxna mam jaara mi ngi fi joge bobu mi ngi tollu ci fukkat ak ñatt jëm fukkat ak ñent waye serigne bi xam nga ne yalla wutal na ko ñepp ci lepp dal jamono yoy ñu fi denc serigne bi soxna ci defon na fi ay xamtu defon na ci barab bi ay xamtu mom ginaaw bi ñu fi joge it wax nañ ne bobu barab bi leele da nañ jaawal naan fi la faala ak ci ay armel la nekkon wax nañ ne itam fi ci dëkk bi amna goor gu baax gu fi nekkoon guñ daan wax Gagné Touré wax nañ ne daana gis ak leer ci fi tollu barab bi ba demoon na yëgali sëriñ bi loolu waaye fële itam dégg naa fi te loolu doon naa ko dégg itam ci njaboot sëriñ bi fi mu joonoon nekk
5: mooy bi mu fi yónnee ndaw muy sëriñ Modou Rokhaya di nijaay ci Seigne Modou Mamoun Mbake mom bi ko fi Seigne bi yonne bam ñewé dafa laaj bam laajté koko ne ko ah ñaari bërepp yi def mom ñoo dendo xamna na nak ben la ci waye xawmu buñ ci doon ah mom itam mu delu wat ci Seigne bi ne ko ah won nañ ma fa ñaari bërepp de waye day xamewuñ xam mu ne ko Seigne bi ne ko da ngay delu wat bo démé ñaari bërepp yi nga tibbu ci souf barab bu nek ci ñaari barab yi nga tibbu ci ta bañ leena boole indil ma leen bam ñewé def nonu demat ci señ bi dal di jël ci ben am souf sum jël ne ko bi moy bi meto defar
4: señ bi tam waxon na ni bi yoon feñé dutré ci ba mukk wax nañ né bimu feñé bimu fi yablé bañ génné ko ba nopi daf ko jox ndigal mu wax cheikh yu mag yi nga xamni ñoo nekkon ci salu ku melni señ Moussa Paté Dramé ak Seigne Maba Awa Ndiaye ak ak dessna Seigne Babacar Diabou ak ñu démé na ñoom daf leen digël ñu def fi lu melni ab yeen ak mbar mo xamni ku fi ñew di siyar man fa tok jang fa alquran bo bëggé wacc ab kamil man ko ñoo ñi tam wax nañ ni loolu dañ ko seddo won ci seen biir ki fété woli bañ jëmmal barab bi ci nonu ginaaw bi nak le cheikh mohamed el bachir ñew ci ni nga xamni non la ko serigne bi fété lawon salum bi mu ñewé mom itam gëna dundalat barab bi
5: serigne bi ci bop mom amna ay tektal yu mo xamni dafa jotal nako fe def bi soxna ci wacce liggey way dafa ne ci biir xam nga loolu neexuta wax ku ne way dimmi serigne bassirou mbake mom bi mu ñewé bi ndigalam joté bo serigne bi jox ko ndigal mu wara ñew fi wax nañ ko tektal yoy bam ñewé yit amna serigne sañu gaslu wat ba jot tektal ya ci betu bob bi ak tanki ba fekk fa tektal nañ ko ko waxé won mu defarat ne ni lañ mako waxé won kon lolu mom lu leer la
8: wanajini wa jami'al muslimin ma'al wanaj walidati amin ya allah.

0: ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Poroxan kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon nañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bi waxone mom mi ngi ko tuddé ladante gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladante bi
1: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladante bi te loolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladante gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek gek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam on sax cetu bir neeg yi waye cetu daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko tiens greffe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat day nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs admi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mu tey kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diw yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu li ñuy jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant

bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,178,485 2,000,000 ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamne moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu tiet bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege man yi ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiaf kay lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 g nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bëggulona def lolu te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolu la jëlit base pour def ko li te lolu lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne benn parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi wa personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser wa je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deven mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat yi fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappale la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la
ak ñent.

0: téré bi dañu xam lu bare bare manam comme nar ganar buñ nga xamné bi amna ben xissam wax né bi ko xassign ba ci joxé li mu koy soté bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bahul qadim nga xamné damay sét jamono ba nga xamné bi ci la ko don dor non ak bi nga xamné bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bisir no don tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
1: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
2: waye xam ngeen net dom ci sel dom lo xamni lu neex la ci wayjur am na dom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamantene dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri do nga xamni seeni do nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokale fi alquran
3: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magal porokhan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
4: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
3: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgga togaati ci kër ga day bëgga yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yakam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangeel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek mi ñu topé melokan bo xamni damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew da wa kay ñi ngi sant bu baax
1: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan defé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daara khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: jere ngeen jëf bokk yi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Poroxan kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bi waxone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek gek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam on sax cetu bir neeg yi waye cetu daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci lañ ko ciñ ko grefé manam masalan leg leg nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat dit nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs admi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo muju donc mu tey kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diw yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu li ñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko ba paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñ mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32,980 lek ci dugub 9,936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu wa waye buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñëmé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamne 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamne lolu moy ci li nga xamne moy walu budget alimentation donc nga xamne gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant yi nga xamne mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewane yi nga xamne mom lu jënd mu te ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak legi salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna meuna dem ci internet ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol faute kat ya nangam donc yoyu meuna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fu nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey bu do taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari faute kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanweri nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw leen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir diñ ci sédalé aussi mana jang gi jang noppolu gi mi noppolu et de ce temps ndax té waxtu bisu lett danaka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né yaang ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crash waaw yoyu itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoyu mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manana produit yoy mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wi ni bi ni wër wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wër wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak or de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam sen dekuway ak sen wana kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 gram la wala 150 gram dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né mo sabu 400 gram yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamna li mom mën na nek ah ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone seen addi yépp ñi ci gën sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi te yoyu mom sabu 400 gram la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savons nangami carton pour loolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 gram moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak bon len gën ko xam ba ndax daf ci am yo xam da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xam ne li ngay wax waye donc caisse gene dañ dan def sabu yi bu desane dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu la ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na xam non mo gën moy di def muy sat rek xam na loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu te danañ fot altiné fot alxemes wa altiné bu ne danañ fot alxemes bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu nek ah sét na nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné mo ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employer ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax néna len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak bari wul lu muy dess excedent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem ba mu wor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak kii mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excedent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccitu ni mësuñu wax ñeene len ni ñu jox doyut ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci lenen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé soxna ci ñom dana la gëna léral lool tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko nak xit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko uppele li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñuy dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenu manana tenu bi bu tilimé alhamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamni mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamni dañoo saggan bari na ci gëna yo xamni dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamni dañ ci daan wacc seen yéré waaw nga xamni ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so dégg ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu mëno ñëw yow ci biir ba balen digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné bi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh faldul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lawon nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappoon fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj jaa diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañu fexé ba mu ñew mom koko mom infirmier da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu isoler len manana wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene terewuko wara meuna dem classe manana su toge ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
0: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak
2: top tobe ak lepp xamna tamit señ indil nako jël won nañ ko ci mom mu doon lo xamne mën nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci programme ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
3: Ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àndewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ci la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13,000,000 bu ci lépp bokkee daanaka ak 9,000,000 fi mu ne 18,000,000 mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye.

0: fukki weer yu mat sekk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñ xam fu mu toll. Moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi. Kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante boobu ñu am si ñu dimbali ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diarra la jógee na si daara Mame Diarra war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: Loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmikoo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte. Benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu del soo te day doon sori rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram mu Soxna Diarra mi nga xam ne leen di pédaar ji tuddaleen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer. Boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xale mi day daal di commencé nekk ci moom boo tey jàng génn ci mu tàmbalee di andi ay jafe-jafe su tàmbalee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jék rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee danañ leen ko dénk. Beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mën a jariñoo rek yére dàll lekk waaw ku mel ne buñ soxlaa chocolat buñ soxlaa ay beurre ah buñ soxlaa biscuit wala nangam nga xam daal bu ñu soxlaa léeg-léeg seen xiif-xiif yu ndaw ndawaan yi ñu mën koy jëfandikoo tam bañ a doon xaalis bu bari bu ñuy denc la li ci bari xaalis bi liñ ko fi jënd weesuwut ay sipse ki ay radeek xëy na baax na waaye nag mu tuuti daal mu bañ a bari ñoo xam ne xaalis bari lañu yónnee seen doom ko defee ñuy muy andi jafe-jafe yoo xam ne yeneen xale yi tam buñ ko gisee sonal seen waajur loolu wax dëgg yàlla bokkut ci ab yar.
2: Am na ci ñoo xam ne ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di dénk loolu nag parents yi wax dëgg yàlla ñu ci bari na ma yàlla baal ñoo jàppalewul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seen i doom mooy xale bi vacances jot na ñëw na 2 mois de vacances sec la dafa gàtt yenn film yi bu ñëwee nga di ko taalal télévision wala mu ñëw nga naan Soxna Diarra ñëw na aj ko ca kaw yëkkati ko ay mbokam di ko fa fekk bu waree nafar yi doo ko ne demal nafar yi doo xool ba xam julli na timis wala julli na gee doo xam ba xam jóg na fajar wala déet léegi da ngay profitoo ci 2 mois de vacances yi namm gi nga ko namoon lépp lu mu bëgg nga defal ko ko di ko bàyyi muy seetaan télévision di ko bàyyi muy seetaan film yu murta seetaan di ko bàyyi muy gis yu murta gis loolu dana am ay jeexit yu mu def ci moom jeexit yi ñun gis nañ ko ndax da ngay gis xale bu vacances yi jeex mu ñëw indaale col yoo xam ne jaaduwul dëppoowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolu parent d'élève bi mo koy défal domam lolu nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xali bi nga xamné dafa dañ koy jangal alquran bokut ak xali bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñu jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alquran di jang diine nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañ ko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yenu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam danañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbaton ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolu ñun ñëpp massé nañ constater lolu ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñi comporté wok seeni doom ci waxtu woow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jilé lool yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tu wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyi lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faawu ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañe kon wajur yi nañu tey goné yi liñ ci def ñukoy ñi lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga ne gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna defena na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amum mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sa comportement mu mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoo ñi tam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak santan gërëm bu wër laaj nako ñu jotal leen
5: wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnamana liha

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel sohna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñoo mokalé alcorane ci daara yi sohna jaara ji tay sohna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëg na
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal ming ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne Moussa Bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man may jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxway bu

man ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp noonu lañ mel, doomi góor yi ci des yëpp noonu lañ mel, ndax école bi benn la, benn école rek lañ génne. Ñoom ñëpp ñu bokk foo xamante ni fa lañ rootee. Moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi, bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi mu ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kulla dhulamin wa mazlama. Mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigéen yu tedd yu sel yi, ca lenn mayu leen seen tedd nga géegu lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fa la seen waajur jaaroon muy Serigne Touba, ñu teg fa seen tànk. Maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ni ñaan na ko ginnaaw bi ci la tàmbal lim nag doomi Serigne Touba yu jigéen yooyu def tawassul ci ñoom. Mi ngi ko tàmbale woon ci ki ci magoon di soxna Fadja, mi ngi demoon it mujjantele ki nga xam ne moo ci mujjoon ci ñoom muy soxna May Mounata Soxra, mi nga xam ne tey moom lañ nekk këram. Moom soxna May moomu yàlla kon ngeen xam ne mbooleem cër gi nga xam ne am na ko, mbooleem daraja yu mag ji ko yàlla dénk. Nga xamante ni hadis bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne aw ko maa xaal yamal li dunia ka annaka taiishu abada wa amal li oxra ka annaka tamutu xada. Mooy bu fekkee yaa ngi liggéey ci adduna na nga jàpp ne doo fi jóge ba mukk, waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge. Soxna May dafa mën ne déggoon na hadis boobu lool. Xam ngeen ne jàmbaar la woon lool li yàlla naan laa tan sani sibka mi na dunia defoon na ko, mooy fàttewutan adduna ak cëram doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci adduna doon na ko lijjanti, teg ko ci xel mu rafet. Waaye nag it fikko lislaam yamloo rek kit nag fi la doon yam doy na ci sëkk misaal lu cër bu lu ci nekk taxawal na ko. Waaye néew na nga dégg kaddu Soxna May Mounatou Soxra, néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu mu ciy wax, néew na it nga gis koo muy def lenn loo xamante ni kon model la woon maam nekk gi mu nekkoon noonu rek doy na sëkk nekkoon ku ñu war roy ci moom. Yàlla dimbali woon ko lool it muy ki nga xamante ni moo li muy gën a ndawee ci njabootu Serigne Touba, waaye yàlla dogal ni ràññeeku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawee kawee. Xam nañ ci lu baree bari ndax ñun ñi ñooy ñi mujj gone yëpp yàlla dogal na xam nañ ko, buñ jaxasootu nag moom it gis nañ ci moom lu bari. Waaye misaal mi gën a màgg rek ci Soxna May mun a yoroon ko mooy nekk gim nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la. Loolu doy na ci sëkk misaal ku ne xam na ne ñun fii lañ tudd fekk fii mu dëkk fii ci koñ bi ak ñi ñu magoon. Waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari, kenn du dégg loo wërta dégg ci doonte nag day xew fépp ndax yàlla musulut kenn. Looloo jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër Soxna May Mounata. Alhamdulilah yàlla dimbale ne ko loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëm moom ji lay remplacé. Moo xam ni ci nit bi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy, ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawee yu ñàkk sol yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo koy dajaloo. Loolu doy ne sëkk misaal waxuma laag nag ngay fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen. Loolu misaal la mu rafet rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel. Te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni Soxna May Mounata yàlla dimbali na ko bàyyee ko ñoo xam ne misaas boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer. Soxna May Mounata it li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon, mooy nekk ab julit pire fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk. Loolu def na ci lu bare bare. Gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko, man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan. Am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale, gis naa ko jàngal leen bañ sori. Gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam, gis naa leen. Gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo. Way yooyu li nga ciy déggee rek mooy kii nitu xam-xam la woon, li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon. Way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekkaloon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar, Serigne Cheikh Awa Balla. Nikki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko ci xam mooy tamoox gi nga xam ne yàlla defaloon na ko, mooy nit koo xamante ni ku ñor ko am paseef. Ndax gis na ne àdduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñuy toog. Nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal, mooy société ba nga nekkal. Moo xam ci misaal am na foo xamante ne fu wér foo xam ne féete woon na fa yoon wii nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moo mën ko muy Cheikh Ahmadou Bamba. Doy na sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ci féete fi ñëpp, féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi koy dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoon mu rek sa xel dina doy ci Soxna May, dana nekk ci Soxna May Mounata Soxra muy guddi Laylatul Qadr gi. Yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la. Ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ni du mag nekkoon ci këram, waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def, bëgg na it def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk, bëgg na faa féete ñëpp.
taxone mu demone lajone ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mohamed